0: elele ki he tonga katoa pe o ku mea mai ki he tau polo kalama le tio e ahoni ko e tonga talk time tau whare ko au nao mahe mo siu lolo mafi alo siu lolo
1: alo fefe hake
0: ko e malo ko e malo pe e ki isayanga pana ki mau e ku ngā we ko mau wanted ma whakalele ato tau polo kalama he ahoni ki he ono e fiafi malo au pito ho mou kau mai lolo Fefe ho foi wike.
1: Ko e wike PC eni.
0: Io.
1: A wike PC na ho ho tau wataha I a tu site.
0: Io mo oni e.
1: Io.
0: Mani e.
1: Pe ko ke celebrate pe ko aho. Fai aho o au mai ki aho ni.
0: Na ka whanongo ki ai. Na ka u alat ke piki ko e o ku ki I kohu mai ho peki ate.
1: Io.
0: ia ha toko taha ia te nau kai lelei anai. Ka malo au pito ho mau kau mai ke tau polo kalama la he tau umea ke tau talanoa ki ai he sou hea hon koe akapulu koe u poaki mai mehe kaunsolo ngahi mea nei fai holo I kufifini u ngawe o ku ufale ngawe kuna ukumi ka u taha ngawe ko ngawe o kuna kumi ka kai ngawe
1: ka ngawe se ma ngawe
0: ko ia tau taki tala no anai ki he Akapulu Rugby League World Cup mo e so ko no to to ha ko ki ku fini ki he showground ku ko Springfest ko Tonga Day ala he ume a ke ta polo kalama he a hon ka ko ulaki ka ta fo I fasi ani etat ke mo to ko ha fo I fasi koni
1: ko fo I fasi koni Koe fo I fasi pe na pe koe pe koe koe fo I fasi ena. Maka I hala mai pe fo I kamata. Koe fo I fasi ko ni koe fo I fasi a aku pa ta I pe ka toko taha pe ia.
0: Io? Okay. So koe fo I fasi?
1: Koe taimiki I taniti.
0: Taimiki? Koe hae whakapalange fo I mea koe ia?
1: Oku, tatok ta no tau ki anai.

0: more of the songs you love on The Local One. You're the voice trying to understand that you are the dancing queen. Community radio for Griffith. 95.1 to MIA FM.
1: Ma lo como dok mea maya ke foi fasiko ya pe o kum tala tala noa tu ki he mea ko e ni ko e amanake nge fai ai grand final ai akapulu tau anoa ko tau pe ko e
2: ko group
1: o ko group group fika wanoa ai au fai ia I he stadium ko e ai dog crown I he a pongi pongi ko e ai ko e hivato no kamatai antana 18
2: West Wailonga
1: Iyo.
2: Moyenko.
1: Pea Moyenko. Pea koe taha taha, koe
2: leak tag. Leak
1: tag. Lito. Ni pea mo creepy fi. Pea...
2: Griffith Black and Whites.
1: Iyo. O hoko hoko toi pea ngahi tau ko ya o au ke tolu. Ko fefo I tau ko whai ai whai nolo.
2: Katoa na
1: grand final. Katoa grand final katoa he.
2: Iyo, ka koe ule volo ke ke he. So koe reserve grade o kuna utau he o si kwata me taha wa e tawa ya yenta mo Narendra.
1: Ke ilo ko popo I foke ai timi ko ni ai warata. Kwa ai timi uke popo ki ai nao.
2: Ko yenda. Yenda Blue Hills.
1: Iyo, iyo. Os mahino pe malo I pe warata sa ye. He. Ko e.
2: Ko whaka amu ia.
1: Iyo, ko timi foko ni toko lahe pita tau tamai ki tonga ai. Ko mea ko popo I ai hiku I ai e tau tamai ki tonga. O vai ngai timi ko ni. Aku kawaya. Mo sese lolohea.
2: Iyo. Oleva, so, oleva, hiva ki tala e ku nephew we, o ku tau e timi resa.
1: Iyo, ai koe nao, ai koe, ai koe. Iyo, rak tala mau peo family pa tong tala kakai go no, teke ki family mo ia.
2: No, o ulaki va inga asale sia he os kwata me taha ua.
1: Iyo, iyo.
2: Na va inga na tomo Narendra, os peya hoko e tamai fifine te kolo, ko hei ia mo yenta kwa na kawai kwa ania.
1: Oh,
2: amete,
1: iyo,
2: he?
1: Iyo.
2: Tolu koe kamata I first grade, he? Waratazia, more like a jellico, I koe nanake alki like a jellico.
1: Iyo, nao alki anea.
2: So koe timi koe Waratazia, so koe kautonga, ente malawa te kautonga, koe ukuwa inga apongpong, faka, kataki peka pao kia ha kautonga, ukuwa inga moe timi Griffith Black and Whites.
1: Iyo.
2: Oku ikeke matokanga maoke timi Griffith Black and Whites. Mo hiki hage ki
1: yenta pe ko Waratahs. Oku ikeke hakautonga iai.
2: Oku ikeke ilo pe oki hakautonga iai. Pena ngara ia au ke u check. Pea kapau oku na whanongo mai oku na wa inga ma a Griffith Black and Whites. Pomo ki pe he ange ki yenta pe ko Waratahs.
1: Iyo.
2: So ko Waratahs he. Mo sese lolohea. Ko Sean Moses e lorohea ke tamasi a akanesi mo a loani.
1: Iyo.
2: Ko o Sean Nu, tamasi a te umo ari. Ko wina halawafu, o ku nofo ia na hau ia poloni mo, mo lama. Ko pako hai?
1: Iyo, ko iyo loto, a, loto atu. Ko imatau, sione lolohea, wili lolohea, koe kau lolohea, koe kau tau tehina, eh. Hape me family taha ko sina maki, tu pouhi, sione tu lahe.
2: Sione tu lahe, nā ngalo. O fat sione.
1: Pea mo ulu a kolo, mo fili mahe, ulu a kolo, mo fili mahe, na hau ma peo TikTok, heno kore
2: paana
1: holo TikTok. Pea, pea motimi ene a yenda, he?
2: Yenda, yenda resis, kwe kautonga eni. Ko feleti fai ngafa, so kwe tamasi ia siu mo feleti, mo kopuna evalesi. Mo salesi fata fehi ma.
1: Salesi, ko salesi.
2: Ko salesi. Ko Aaron Nawa, kwe haa moa ka akumari mo ita ahine tonga.
1: Tonga,
2: mo Patrice Lilo Mayave. Pea, ki ihe timi kwe tamai fifine. Ko peta faiazi tahine ya akata mofonua.
1: Iyo.
2: Ko Nia Siale.
1: Nia Siale ko Nia.
2: Yeah, mo Patrice Lilo Mayave tahine ko afehoko. Afehoko mori.
1: Iyo.
2: So ke kau akapulu ia apongpongi. So ke pauk mofie o osio angi.
1: Mo hau ke tau. Fuck, pau-pau ia. Kilo ko unga pe pau-pau ia aku ia ko unga ko ia tata maitonga. Kilo pa kake kia tata maitonga te ala lotu. Ala ue ke tau hao mohe, he?
2: Iyo. Kamata pong... so, kamata rautonga he o skwata me he taha ua. Pa nofo hifo pe ki he vainga koe he toru ke aonga I tikite koe na totongi koe he keiti. Okay, ko foi fasi en lolo. Ofa peta.
1: Iyo.

0: Community radio for Griffith. 2MIA FM.
1: Malo au pito ki he tō kai, ko no name.
2: No name. Ko no name foki o ku, ko e ma, ko ma programa o e live pe he TikTok. Ko e programa pe he telefoni, hange pe ko Facebook amoe mea pe he. Ka ko eke me he toko ta ko e ni, ko e ha, ai tau mua ai live, ho live, pe ko e he, ke fai ha ilo ki ai. Te ke lawa whakamata ala I mai?
1: Well, nae, Natalere pehe le tio. Pea ku rava eo whanongi ai live stream pe ko ihe mea le re. Pea tohi mai e toko taho tala mai. Aro he TikTok. He e toko lahiang e kakai koe o ku mea. U toko lahiang e kakai koe te nau whanongo mai. Pea ko whakatoka ngai, talo e takamata TikTok.
2: Iyo.
1: Oku ki lahiang e u followers koe he basic koe a Riverina Tongan Community Iyo. Association koe he Facebook. Pea koe toko tahia na e kore mai koe ke TikTok ungo fosene.
2: Iyo.
1: Le? So ku...
2: Ka koe ke ilo pe kusi o mai pe aria mo.
1: La waki ka pau o ke whanongo mai o whalahiata ke a koe. Moho ngawe koe o kwhai mai kakaitonga koe ni I New South Wales. O, ka koe toko pe ki he ngawe koe ai kakai koe ni o ku I New South Wales. Iyo. Koe ki taratara tupen ki he... Kakai tonga ke popo e tau ngahi business
2: makatongo a kautonga.
1: Iyo, I kufifini. So ko TM Photography, ko e businessia a lolo. A lolo. Koloseat ke ne ofa anga kia ofisi mafi, kia leka. Okuyai ene farekosi ko Modern Man Cave on Yembu. Brian Fifita, ko e neki business ko Hakuna Glass. So kia motolu ko oku... mafahi ko haso ata ke tā ki ai. Kako foi business I tonga for all weni I lolo. Business for all tonga eni I kufifin.
2: Iyo.
1: O ku ui ko e the sub spot. The support spot. Iyo. Pea ko e ki business ia e ki tahine ko Eleanor mo Chris Latu.
2: Iyo.
1: Tahine ia a ski mo loa lo seri. Kau e familia Eleanor he kau pioneer ko a kuififi.
2: Iyo.
1: Pea ko ni ko na ki business ia ni o ko e ki polo kalama ki he youth mo e kau kakai lalahi. Pea ko nau tokoni ki he well-being. Ko hai well-being?
2: Ko hai well-being?
1: Ke tokoni pe ki he...
2: Mo'ui.
1: Mo'ui lelei.
2: Mo'ui e tangata, whaka ata mai, whaka lau maalie.
1: Ko ia.
2: Moe, whaka... Moe, whakasino.
1: Whakasino, ko ia. Oku I... Oku kaumena ngā oe ki he tokoni. Because sometimes... Ko ila kok fae, ko e mawahe koe mei whare mahaki, oku whia mao ha tokoni. Iyo. Pea kia kakai ia oku naunofo toko taha.
2: Mo'omo'ua.
1: Mo'omo'ua.
2: Iyo.
1: Pea oku kawe na service iki ai, kia nautolu ko oku nau ata mai koe mei whare mahaki.
2: Iyo.
1: Ke tokoni at kia nautolu, pe koe ose ha nautafa he.
2: Iyo.
1: O tokoni koe ke awe koe nautolu ke rehab moe mea.
2: I kai ngatai e lava pepea moe, tena wahanga o... O whauanga I whaunga ki o whetu utaki, hangoi anga whetu utaki, hange ka pau ki a hau paanga, whe mau, anga whe whēho, vahe vahe o paanga, ke lava o save ho paanga, mo mea pehe.
1: Ngahi resume, ke kumi ngāwe.
2: Whakamore mole te Eleanor ka pau ku hala e ma whakatonga I hatu e businessi, ka koe hangi koe kuki, teke lava, tēnā lava tō kone, te ngai mea koe, koe ko no uie therapy, ka pau teke aruga ngai pehe.
1: Counseling?
2: Kange koe counselling, hanga whinga mea tene toko ni I koe, he?
1: Pea kuna mentoring, he?
2: Iyo, sio, hanga peha nea koe koe ke mo ui nonga. Ko whi maa ke li au ka ele noa tai mini ke whaka nonga hoku atamai.
1: Iyo, whaka au fofa, ko nea sai au pito, he sio ke tau kakaitonga o kuna laka ki olunga, he?
2: Iyo, iyo.
1: Ko termia, laka ki olunga? Laka ki mua.
2: Iyo.
1: Laka ki
2: mua. Te ko au ko hawa ta hawe he pau ke uhanga raki toko o supporti o poupou I e ngahi business ko e tau matakari.
1: Iyo.
2: Ki mua ha matakari
1: tahai. Iyo.
2: Ka pau hawa taha ophe mai ko au o ku fe puka mai ke faitaka pago mo ua wi ka geto ko tago ilo au me sene ko tonga he ka ko iloi te tala nga to ko tago ya sa ya pita po po ke tau ka
1: ke tau to koni pe io ka ko mo oni o la hipeta mi e tamate pe tonga e tonga but so ke ele no mo krishna
2: la he pito
1: la he pito
2: he ko loto
1: ko loto he o e ko loto ko me ko ya
2: disclaimer
1: Hey, nengal ke tata fue disclaimer. Io como onio ke tau kakai tanga he lele ma to kota aluma u hana fue me alele faka ofo ofa o lele mai pepe. Kona wo faka tau fu me alele pe you know. Faka tau hana
2: fue. Ke io kakai o mo to faka tau mo me alele u ya mo pang.
1: Takta hata wi pe kita. Kako e fue polo kalama se poto ko ngo u ko ni na ilo o kuteo teo ha o tutu ko ya ko. Pa na faka lele fue polo kalama Akapolu Rugby Clinic, eh? Ahoe ua. O sell out ia.
2: Wow.
1: O sell out na ki polo kalama ko ia. E go, ele noa very business minded, eh? So, ko e foi me e taha subsport.
2: So, ko toksio hifo nao o kulava pea ele noa tokoni ki nga ue faka hospital. Iyo.
1: Ko mo oni ia, o kutoko lahe tau kakai koi kififini, o ku nao, lahe nao u skills, he. Ka kui kai ke, I think o kawai peta u nganga tonga ke be humble mo e mea. Au tutan ke ngawe ake kakai a koi ia, but,
2: Kaku, o lahe apito ngahi mea ia ke toko ni koni koi ihe website koi na ele noa business koni, ka teke ma upe koi ia me he, me he website ko e na now
1: the subspot so the subspot thesubspot thesubspot.com.au ba sio ko faka kau kau ya aku ke foi polo kalama ko ni ko foi me lu aki na ko faka kau kau ki ai ko ngahi tamai ki ko api ako o ku nau ki ko tamai ki anga lele ka ku nau ki o ki ai pe nau ki unanga ko he pe o ku i kai ke fusa ya api Ko ngā hita mai kia o kui whu ke o ngō ua ko e, he, ke nā mentor mo e mea. So ko ia, ko e whu business for all ia i Kuriwhini e kautonga, whakale kautonga ko e The Subspot, whu business ia ele noa mo Chris Latu, o whalahi at kia moutolu kotoa, ko tau whu fast hoko, so me hoko e ni mai a toko. Ko tau whu fast hoko, DJ Sake, ia ki tala noa nai kia DJ Sake, moutari mai.

0: DJ Saki. O fala hiat ki akoi. Va ve ale taimi ko te wafa en ki he o no. O fala hiat ki akalo laine funak.
1: Iyo.
0: Ihene TikTok.
1: Iyo. Kalo ma lo si ai mai si o si mai TikTok.
0: Koe so whakamanata tupeta wakapulu a pongpongi he koe grand final koe I grip 20 ok whaia he Solamad Stadium ko te ui koe koe dog ground he hanga koe ke ke liki koe hawhen o fulu koe under 18 zia ko koe ke tokanga taha ya ki Westworld koe ok koen koe oskwata me taha wa koe reserve grade ia ko Narendra mo yenta okuta wai a fereti fai ngafa mo saalesi fatafehi ko e toi kwata ki hei wa ko e te kolo e tamai kififine e ta wai a hei mo yenta okuta wai ko e tamai kififine ko e tim ko ia tamai kififine tonga ko peta fai asi tahina a kata ko ni asiale tahina ana mo meite mo pitres lilo maiava manawa ko tahina ia a fehoko mori ki he koe vainga grand final lahi so koe first grade ia ku kamata ia he tolu pa ko Griffith Waratahs ia mo Lake Jellico toko lahi koe kautonga taha ua he fwe tim koe ko mo Sese Lolohea Sean New Wina Halawafu I o Loto Atu I Matau Sione Lolohea Willy Lolohea Sina Maki Sele Maki Tatofi foi ingoa ia ko ia he a tu pau uhi a sione tu lahe na ngalo ulu a kolo mo firi mahe kai tamahes he a sa koe foi timia a e Waratahs a pongpongi sa mo wange pe os kata me tahawa o mo popo ia ienta me kautonga ko ia hoko koe ke first grade pa tau popo I katoa a Griffith Waratahs ko ia ngalo iau keo checkbook fiai hu Ne fia hu we ma ta ta ni ma ma o ta ta foi fasi pa ma kukoloi foi me akoni o fala ya

0: lo koe ofa mo o ni a ko hiva ia e musi e teki teki pa koe fo hiva koe ana e na e kore mai a e fehi pa kaki ke tā i atu ke le tio pe la vea e mafuia o ka lo me si si o me tiktoki koia pe koia ai ma lo homo mea ma ni su tope ma kimini te nima he na
1: ma lo au pito iyo iyo
0: ka koe ha me fai o si endi te tā alu be
1: te tā o vāwe pe pa kao foke au ia ke fine eiki
0: iyo
1: enna kao tok manatu ien ke o
0: iyo
1: aro
0: Iyo, mm, oh. mm. ko ia, ofalahi atka mō tōlu, pauta malo au pita, where send gift ma pauta toka ngai, nau ke os mani pauta ka ki send gift mai ka au na tāro mani. Pia, ofalahi atka mō tōna mō sema tiktoki, kalo, thank you, pake however mai ki heni.
1: Malo au pito ki a mō tōlu ko tōak mō kao mai ke tau polo kalamana ni 5.12 MIA FM. E foki mai pe ai de Tongan Talk Time tau whale wi ka hau.
0: Wi ke ka hau time ta tau pe.
1: Eio. Wha ki he o no malo au pito ke maki pehe hake mau aia ke mau o...
0: Tālu.
1: Tai. O whalahi atu mō tōlu ko tōa.
0: O
1: whalahi atu ka mō
0: tōlu e. O whātu, no name, o whātu e.
1: Fonua. Fonua, ofalahi atu ka koe mo liti mwe family e Western Australia. Malo, au pito, ofatu.
0: Ofatu, bye.
2: The home of great music, only on the local one. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.